0: Nini nga tanji ka tanjin dana ina nji mere pei tama dana nji rejo ka. Muga maka nini gama tanjin bina tara nji ka nakal kun gama ina nji manangaj pir rejo ma bat kira uda. Ini ka nini wara nguka nji wengara yo. Dawi ya nat yo. Ini ka ku ngalar ka pambamut na nji fain ngalar kama ya. Ini nji wara pei tama nungu mani ngalar bango yo. Muga maka nji license kama manjimat no. Mumangi patta ka kani nga I chipa na nyinyi na yu. Ini ka check tama na nji rejo I pay tama na on time. Pungalar nga ta check mamba na nji rejo nyinyi na ka ina nji kigere kata ka ini ka nyinyi ka pay tama ko mani ngala wara wa. Manang katuyak kum na kon be nga ta pay tama na rejo nyinyi on time. Menu kutawi na tara na nji kai rejo mananji yu. Rejo mananji nga ta ka ini ka big problem na nabatani.
1: FNR sponsor.
2: PJ Gordon with Gemba Country. Plenty more country songs only on First Nations Radio.